Awradin wo wanya wode awode fo oh Jesus many a tie Moses the woman e din kan no say na e ka Jacob po na obari ma bi ne no baba tin tam di kodru ade tie trani si oja na yere na dapade nyina ho ochan awrade ani one pipe bo ani akom chene ni nyame asem ifiri sa wohunu se edia na dane soa enye din ya na yedi mpa aye nsisie ne na dadi ti woni awrade kwatentam na trani si ochan ni mono awrade ye nyankopon se san de yan okofuo ododuo Israel tinya me ba ene da wutie me sa won so beto na wotwe awurade won paibom na samne akom jinimu a won so so awurade ba sa saudin na wodin.

kunim diei moja di si tom kuni kunim diei kunim diei ni kunim obrenyi na seye ho wati asi ay o ma susuma wode ama wana wata inwo wadi kunim

wo so so mo ho aden ah ama wa wo toy no wadi kunim abreni na wajuma ni mo say Jehovah ti ase ah me se wa ba ma wo so so mo ho aden wajuma ni mo ama wa wo toy no wadi kunim abreni na usujadi ani mo say Jehovah ti ase. Me se wa ba ma wo so so mo ho aden awradi mo ani mo afa da million awradi ani mo chain adin kunim dia bawo efiri se chura ne se o she asuafo ne se on free Jerusalem en ko ko se se won sabe kamposan na o chain no mu no ei mimia Pentecost dano chiran se hon kon kon se wonyina mama na woka kafa foforo na woye nyuma akasie akasie akasie hallelujah amen awurade nyuma so ampa